0: Thank you.
1: Thank you.

Mas tem me fudendo.

People, I'm going down.

Thank you. Wow. Thank you. On vocals, Mr. Mike.

you feel real good tonight.

you wanna see me fall?

Hell Dada din ni Ciudad Malay-Balay mga binating tigpaminawa. Garbo ta sikit mga lumad, di ba? Amin ta kun si Hell. Sa buwan daan na tagpinoo din ta hawanan ta kun siyo. Siya pa rin ni Kuyuy Amana Idol Wad. Maopian Marusilom. Punay ki Sakarias Ian Lingkaw. Ayan ta may San Fernando Bukinoan. May dalaman, may gabi ininyo dia. Maopian Marisilom. O mga sulod tao. Mga manubo. Diyan sa San Fernando Bukinoan. Siyempre, mga suki, tatagpaliman diyan San Fernando Bukinoan. Kamusta ka, Alan? Inauton ta, ha? Sigoy Alan, dun ko yung humaya na panglawa. Taliwala pa man mga binating tigpaminaw ho. Medyo madakol sa mga suliran. Madakol sa mga problema haguma. Pero yan ay pag-ampo ta doon o kahitasan. Pag-ampo ta o kahitasan mga suking tigpaminaw. Agiyahan ki humagbabaya. Daw ilikay ki alan ha mga katalagman. Alitagid kalipatan mga sulod binating tigpaminaw. Sa pagpangaliya, pag-ampo kaya di kahitasan. Ta yanda gaya na yan bugtong masandigan ta walan ha mga panahon o datag kahimo tayo kalibutan ako huda sa giya o magbabaya ta ayan migtang haga na langit daw tabugta kung mga agkaaha daw kung mga butang hahadi agkaaha dunot tayo mga sulod mga binating tigpaminaw maha sa gaw mo magbabaya ha. Kukwintaho noy, kui-analyze noy mga sulod sa gawang humagbabaya. Kupig ino-ino.

Din pagbuhat sa ataw, kahuna mag-iling sa mga wulong, sa mga wulong tao pinasahi, kagi magbabaya, tunubalaan ng kasulatan, kagi din, pigbuhat sa ataw, iling wulong din, huda lang mag-iling, di ba? Huda mag-iling sa kulor, huda mag-iling sa height, ayawaan sa, yan na isa batasan, kinaiyahan. Renda gayud mga ayad mga sulod mga binating tigpaminaw. Ha magsinabtanay gayon sa matag sa buwa. Ha ilabian ha isa nagkalain-lain na tribo. Ta say ha nagkalain-lain na tribo. Amin tay nagkalain-lain daan na kultura. Amin tay nagkalain-lain daan ha mga kagbatasan. Dunukandan na komunidad. Nade tag-iling. Ha? Yan ay isa kung pangatubang. Ha? Panahon ko amin ang pangasawa. O dakos pa maagi. Hali tag-iling. Yan ay isa daw pagpangasawa. Hali ka-iling. Iman to tayo panahon mga sulod binating tigpaminaw. Ha? Pagkag agatunan ta ha asawahan sa bata. Yan ay sa kasalan. Ha? Pero doon ho kakaranan, marakos prosesyo tayo mga sulod. Ipapamia ka o kayo. Ipasakam ka doon ho. Ipasakam ka pa doon ho. Yan ay isa tangaranan na noong uma. Ipasakam ka ho pila ha. Iktar. Agahaon ko. Pagkabuhi ka po asawa. Ayan mo na. Ano ba itong diba? Kasabot ka sa istorya itong? Ano na. Ilan din sa kaitabuan na yung panahon. Yan ang kultura. Wala yung kultura itong taon ng panahon. Ipapangilaw. Ngiwag na diya. Ngiwag. Para agkaha ko agkabuhi din ng basa ikbahe din. Kung takubasin magkaasawa na hindi man ay katuon panaha bagas, di adagi hapong panayok bagas si tatay. Madayan makaisabu kalisad mga sulod. Bueno, sa oras na ito, alas 6 pa. Ha? Nandiyan ang programa ta. Padayon kay mga sulod, binating tigpaminaw. Pag-ahatay ha mga programa, mga kalihukan, mga sulod, binating tigpaminaw. O IPMR ta, din ita, probinsya at Buginon. Sa mga sulod, basahan ko lang ha. Ano ko pa magudaya na ha? So, basahan ko lang. Sa problema, hali ko ayaw kaklaro kayo na kunti para. Lain, mga sulod, binatin, tigpa minaw, isa kwan ba? Medyo ideran. Hali talang, ikagyan na tiguang. Medyo ideran. Hali, kita ayaw, pagka lipatan ko mangkot sa antipara ko, mga binating tigpa minaw. Kung na basta ideran, kid. Hali, kid, ang kalipat. Hali, kid, kalaagay sa lipat ki usahay, wa. Agkabungaw. Masahon ta. Itagay nagkaklaro. Paningkamutan ko gaya dahil mga binating tigpaminaw. No, para mapaabot dahil gaya diyan ta inyo sa mga kalihukan. Kalihukan mga sulod ha. Mga pigbuhat. YPMR ta din it. Lalawigan Buginon. Natagay gaawit sa antiparat. Pasinsya gaya. Tom, nabasa naman ako ni Tom. Ganina Tom, kining na. Unsa man ni ako rin, mutandog diri Tom. Ako ra. Okay. At ano yung pangitaon diri? Kaya humay na ni. Pangahanan na eh. Mayo 30. Organizing and straightening. The indigenous political structure gyapon. IPS gyapon eh. Probinsya at Bukidnon. Hindo ay lugara eh. Hindo ay lugara. Yan ay may kabisihan di ay hidato. Yan ay sa pagpauma. Pagpaligon di ay peace. Kage manager, i-explain ang IPS. Huwag man ang iskuhan manager. Huwag man isunod sa bando. Para matabangan tali ni IPMR. Okay. Atong paningkamutan. Paningkamutan ta mga binating tigpaminaw. Asom ko sa bando. Asom ko sa Bado,
ma dumata dun tayo programa din gayon mismo sa IPMR ta din it provincia at Buginon sa IPMR kaya nakatawagan gabi kanak ag pinoo ang pinoo yan ay maghangyo kaya sa buwa mga sulod binating tigpaminaw mga staff din makalumang ay iman ganit ang pigangatahan ta huna gayon makaumaw basin huna gayon makatulon ha basin huda gid makatulon mga binating tigpaminaw sa iya pa din eh yan gihapon nakaumag gihapon si Dato di ata Municipality of Kadingilan with Dato Municipal Chieftain Dato Elbito Lantau at Kadingilan ino ya programa mga sulod huda man makautsag doon tayo wala na programa eh. No, basta ta nakabisita sa Pinalanga ta IPMR diya ta lungsod ta Kadingilan. Ha? Pinaagi mga sulod o pakig-aha din. Ha? Pakiglalang. Diya ta lungsod ta Kadingilan. Duma si Dato Municipal Chieftain Dato Elbito Lantau. Akakilala ko sa magulang ta eh. Pastor Lantau. Baso kuhura masayop. Agakilala tayo. Agakilala ko ay. Sa ina pa. Gisugdan. Hinoy. O Kadingilan gihapon. Gisugdan sa pamuhat. Gipahigayon. Sa pagmugna. O guan. IPS gihapon. Sa atong mga kaigsunang Manubo tribes. Gipahigayon sa municipal of Kadingilan. Tumpay na di ay. Tumpay na, gihapon ay. Magyan ay, mapaligyan ay sa IPS mga sulon. IPS structure. Indigenous sa Kwantaw. Then, tagpaligyan ay kanit mga sulon. Dugang ay daw para ha. Maha gayon sa pagbinuliga doon tayo. Buntula daw sa yuda humang limbubungan. Daw, kalaba dumauhid kliman talamahan din ita siyudad na Malaybalayay day di talaon daw natin ng Seymour malagwala man wala ba eh rin ni siyudad na Malaybalay rin ni siyudad na Malaybalay wala ko lay sa ato pa mga sulod binating tigpaminaw tayo si Manaha. Asugod na gabi ay Mayo. Ayang gayon ay pigtutukan o IPM Arta din ita Provincia at Buginon. Yan ay sa IPS. Sabi, ipadaluman ta sa may. O yun ay sa IPS. Ino ay pagka-importante. Padaluman ta sa may ko sunod akuan. Sunod ang programa ta. Yan doon sa duma. medyo kuan kay mga sulod medyo ha medyo ka kuan kita eh dato magayuba rin ato serbisyo publiko sa katawang tribu na Buginon salamat tong kay dato o pagdini tabalay tulugan ta Buginon wala mo gunon tayo naka one in o barangay ay ba ilang plaster na gyapon na sa may ha plaster ta sa may. Sunod ha, programa ta. Plaster ta sa may. General Monthly Meeting of Provincial City, Municipal IPMR and Tribal Chieftain Health. At IP Tulugan Kamulan Park. Diri siyudad Malaybalay. Mayo, daw na gabi, Mayo. Mayo 22, 2026. Duma si... Yan na isin tayo. Nari naman tayo si Guan, Governor. O'Neill Roque. Ya baso din ni daan. Masin ay sa dita mo gudag kaklaro. Adi ko ay kaklaro mga sulod binatin tigpaminaw. Wala, mga picture na mga list na gahaon ta. Din ay sure dito malay-malay. Onya! Da IPMR ta daan, gabi apit sa 20, umayo pa. Nakig sa buwa, ho IP o NCIP Buginon, para ho programa, kaayadan ho tribo, ta Buginon, hindi ay opisina. Ha?
kulang gid isa. Sa ko di ko gid agbasalan bay. Man nga ko kabasa ko sige lang. Asong sunod, asong sunod na programa ta. Paningkamutan ta sa may haman ay ma kuan nga dai. Ma paabot ta gid inyo gid sa kumpleto. At medyo nabaguhan kay man lang gud. Ito pag-abi na tunan ha, yang ki agling ko sa programa. Ha? Ay, ikaw kabalaka. Adi nyo ilang kalipatan. Ha, mataga aldaw ha Sabado. Alas 6 hangtod alas 7 e media. Nang kauras nung daya hey, mga sulod binating tigpam. Nang kauras daw tunga. Ha? Amin ang kikita yo kwan ba? Mamuras bakal lang tatay. Pero at least, asam ko sunod at sunod sa Bado, adakol sa mga impormasyon ngayon. Ha, maton ano eh. Sa paningkamutan ta, ang yung untagit sa IPMAR, ano mo makalit? Ha, doon tayo programa ta. Para sa mga suki tatagpanliman, makuan ngayon.

0: Bukid doon, mag-isayad ki. Mga kalambuan o katikaran sa mga katumaran. Programa gikan sa buhatan ni Bukidnon at PMR Dato Makayuba di nato sambungan. Bukidnon mag-isayad ki.
1: Like okay mga solo ng tayo programa ta bukid nun makisahil ko yang gyapon ay sigala noy kahanginan ah katropan jun dumala alas city 21 sa oras taon nintawan lang siya mga minutos kung dumaduma ta mga solo binating tigpaminaw ah dun tayo programa ta ah kamusta maya da dalaman oh nakaha ganit nakaha ganit o live da GTV ah madagway da dalaman gali Indo kad man iman to gali ha abi ko man do makidintay gali programa eh mas do makingay gali kay kuan medyo na pagwana kay daw ko panaton ana yan ag Pinoo pero salamat ang dadan ha salamat kay Dato Makayuba ha tigsaligan si Kandin ba yan kay tag-uwi tayo programa pero siyempre kay programa Kandin tag-facilitate kayo doon tayo. Programa din. Pero paningamutan kayo ha, makapinuo kayo. Si Dato doon tayo. Pero para ha, kung amino yung mga panginginsa. Amino yung mga suggestion. Kaya tagtuo ha, si Dato. Agdawa tayo mga suggestion. Agdawa tayo mga advice. Yan ay pagkakilala ko kay Dato. Si Dato, alang huda pa makakilala. Si Dato Makayuba, yan ay kanhi IPMR ta. Dinita, syudat ta malay-malay. Anya, iman to, yan ang IPMR ta. Dini ang ta, kuman, probinsya at Bukidnon. So, yan ay lagong ta. Yan ay tag-uwit ho, lagong ta. Diyan ta probinsya. May sin opas duma din tayo. Wala man dum. Mora to dum. Ha? May dadalaman ninyo ha. Mga sulod ta, mga maguma, mga drivers. O siyempre, harita kalipatan sa mga barangay opisyal. Mga barangay opisyalis. 46 sa mga barangay din ni Siyudad na Malay-Malay. O siyempre, mga barangay opisyalis dan. Mga kapitanis, mga kagawa din ito, Tibo, Provincia at Bukidnon. Kamusta nyo? Medyo pangandam? Sa mga opisyalis, Taiwan? Medyo pangandam kay Anitan at Tagaran. Mga sulod, mga binating, Tibo, Minaw. Agumuan sa Nobyembre. Di ba? So, medyo liko sa gising-gising, Rom. Tom, sa ato mga barangay official ba? So, mag-smile-smile na ganoon. Atong mga silingan. O, di ba kay... Di ba yun atong matabdan doon? Dili na itong mga tagdan ba? November na ba yun? Di ba? So, di na hukom sa katawan na sa'yo. Ipadayon ba ka? O, di na kakotob. may hapon inyo. Wala na. Pero hinaot, padayon ko eh. Padayon. Pero para ha, padayon to. Sa programa tao doon o barangay. Labi ang ta, ton ang ta. Sa mga opisyalis tayo man to. Doon o kabarangayan, panigudo ganyan si Dan ha. Mabuhat lang ganyan sa trabaho dan. Para ha, mapadayon dan pa sa mga kabayan dan. Haag kahitabo. Doon o kanda ng mga kabarangayan. Di ba? So, may hapon nyo lang. Yan ay sa isig panigudo ko yun lang tayo. Wala mga solo, namin taon lang 25. O so, alas city 25. 5 minutos na lang sa bilin. Doon na tayo programa ta. O siyempre, mga dumata, basin medyo, napingis kao mga isigutanan ta. Wala kayo, medyo daw kayo pa magitag. Adjust kayo pa. Mga solo, binating tipaminal tayo, first time ta. Doon tayo programa. Asa minuan ko sa bado, maplaster ta, mahanay ta. Na umayad nga ay ko, aminoy daan mga suggestion. Aminoy daan mga advice. Kuyo na si Buhaton. may da buhaton daw amin yung mga advice ko ino sa agabay ano ya maton anoy gikan ta buhatan IPMR rin ta provincial Bukidnon dato makayuba rin ato simbungan ha ko amin oy agabayan pwede na ipoma di na ta kahanginan da para ha matubag din na yan tabasin sa mga pangingin sa anoy yan gyapon ba pangingin sa uluma. Siyempre ko, pangingin sa uduma, naayon sa ano eh. So, pagtubag, hiling ko'y agka-satisfy ko'y alan. Hmm? Sabdan tao. Ano, para hindi ko'y daan makaikagi ba ha? Hura, pigbuhat o opisina. Hmm? Dakol mga binating tigpaminaw sa mga pigbuhat o eh. Ganina, pigbasa ko. Asam ko, Sabado, ipadalam ta. Iyay sa IPS. Yan tagayad, ipa-explain tayo si nato makayo ba? Huwag ka-explain ta, pero mas mahigayad ko. Yan ganyan mag-explain. Na, no, para ha, masatisfy ka again. Ko, tabasin ko amin na ipangin sa lahi sa matubag ko, masayop ko hinoon. Malibu ko doon hinoon. Tamang ko, yan ganyan makatubag. Mayad sa dagan tao. May mo mahapsay sa pagtima tao. Daw may mo makontento ko eh. Di ba? Alasin ko ba hindi siri yan sa oras tao? O dataon man ego oras sa makapadayon kipa di at taonahan. Nabasin ko makalapas ki. O dataon oras. Sa ngalan na lang kung kinatibukan ha first ha. 101.7 XFM manager daw technician daw siyempre opisina ho IPMR ta probinsya ta Bukidnon dato makayuba Renato Sambungan yan ay sa higala no ay kahanginan na tropa Jun Dumala hangto doon sunod higayon azom ko alda wa Sabado alas 6 gihapon ho daluman hantad alas 7 imidya mapalima no ay sa programa. Dakol tong kaya salamat. Daw hinaot magmalipayon ko'y alan tae ha simana.

0: Papa? Petan?
1: Ay, oo. Mananagat ganda akong papa. Kuya, okay to akong papa kay taas kay tugotong. Muto nga na lang gudang isda. Akong papa, wapag yapon.
0: Ala, yaray! Ala, ito imo papa.
1: Ay, siya akong papa? Na, hantong karon. Missing pa.
2: Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Ako si Juna, usa ka tindera. Na ako'y sakit ulcer, sige na jug sakit akong kutukuto. Nga, nagsuka pa jud ko pain. Isulayan

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
1: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga katagbuan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdalig sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe. Araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Merienda time na!
3: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal na pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available ang tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
1: Sa mga emergency hotlines sa CDRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mahit. The all-in-one. Sa presyo magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil. Turbo Food Supplement for Men.
6: Ako si Eman, isang ka-driver. Buntag o gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
3: Turbo Food Supplement for Men. Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kuso o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Are you looking for full submission printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings, and time bonus. And government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Pangit, pangit. Ulingi man dayon. Ikot, put. Exciting.
4: XFM.
10: Exciting.

0: responsible user. Atong paminawon.
1: Ako si Jana Panglawal, batap-tap na labalaw. Ako si Batu nga pagpanakita akong pagpuan. Ako ang blog ng ko, pangal pagod. Batu ko gitong lupa. Ako nga nakabingod ko na radyo ang nangang pagpuan. Ako nga batu na kung ana atong lula. Ako ni Palipo, akong gitong lupa. Akong gininto na.

0: Kung taruhan ako, baan ako sa maano, ako doon ang gunapang lawal, ang tatlak ko, gusuar, tatap-tap na lawal-lawal dito.
1: Santon Plus Gold, patak yes to health. Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tumod sa aking insomnia. Pili ko katulog, then naisa kahigayon na nagbit-bit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong hitay, lamig kaayo siya. Then ang mas lamig yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix kamo.
2: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawan.
5: Julie Mendoza, 81 years, saka virtual assistant, taga Malabaray City, Bukidnon. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Dami na kayo naghatag yung kahayag sa akong kalibutan. Hindi na akong gareklamo sa mga kahalap, pananaw, pagpamili nga mamasko, bubalino ang akong mga mata. Ini usa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karoon, mas mapanatag, mas sintaw ang akong pananaw sa tadaan na.
4: Vision X Plus. Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ang vitamin E na makatabang aron maligayan na makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Pag inaw mo premium D3, ragi na nakapalaksik na ko balik. Ang niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kaya kong pagminaw. Niya mo ragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit pag pirmi akong kabukogan. Pag tumaan ako premium D3, sir, ting arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Tingka makadto.
9: Purma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na lang, pre.
9: Turbo?
8: Oo, turbo. Tumara. 30 minutos. Andes ang dulutugsing nyo ni Mrs. Moon.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapala. Turbo.
1: Turbo, papa, yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handa mo bala ang maputi nga banit kan makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. Ah, dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, tumuti na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
7: XFM.
2: This song is brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa kanila sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Yung malabirik ka na tuwid na din ito makapuro ba yung daw niya. Mayo na kong tuwid. Magbango na good ko. Kaniyato gilid mo yan. Sa mag-inong ko yung Santon Plus.
0: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako di ay si Nilson Timpo, taga Samal
5: Island.
4: Ako di ay usa ka trabahante sa Davao City Water District po na assigned sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo nyo kay paguli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na kong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy din yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga sa field na sign nga ang atong lawas kaapoy mong tayo paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Na, ano sa man ang imong giinom? Murag-aran pa man ko nakakita anong sudlanan sa imong giinom.
8: Santon Gold Herbal Tinipa.
7: Oh, mo ba? Tigamit ang mong gagawaan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto.
8: Opa, maayon na siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric o cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, making batok sa mga sakit sama sa cancer. Tungod kay doon na kini antioxidant, makaubos ang kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, maka-manage sa high blood pressure, maka-balance sa hormone, maka-improve sa digestion of heart health, maka-ubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpa-ubos sa tipang o labaw sa tanan, memory booster pa.
7: Oh, mo ba na? Hala, paimbang imong mama ana ha, kay kalimtano na kaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa dyan og kasuko.
8: Oh, wa day sa mood si mama pa? Paimno na pong Santon Gold Herbal Tea, kay makastabilize man pod kini sa mood.
7: Ah, sige na, pagpalit og daghan ana ha, kay maisip man din na nato na superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab na quality product sa Yes to Health to Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
9: Kapoy ilis-ilis ang abon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agod malikawan ang skin damage. Kaya may ara inis ang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, Santon Plus Herbal Oil.

0: Dai manok. Sulod sa kusina.
1: Oh, ala bugawa.
0: So. Di man mo dagan ka.
1: Hadlok ka. Unsa man ka mubugaw mo ra man kag bayon?
0: Unsa man oi? Halanok. Nay aswang nok.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Santong Plus Gold!
4: Ako si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santong Plus Gold. Sa tunog ka to eh, ako rin yung giantos.

0: all sa inyong mga lugar.
1: Zantra Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
2: Nami nagkumpul pa sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. At doon sa teatro, nagkakuha na. Ngayon kayo ba? Na ganing buntag, kantong magabi. Buntag na po, bulay. Halang yung patukot. Salamat ganit ko na nakadungupuan niya sa doktor sa Yesto. Na paano, dako kay katabang sa kuwa. John Villanueva ba? Sa puro banana, magkilam.
1: Santong Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy na kape. Kape nga di makanerbyo. Sumod kay natural ang sulod. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kapunggay, old soybeans. Santong Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Lex, daghan ang natabangan.
4: Permi good gamuta mo ta ako matanga daw gi sore eyes ko permi. Abel ako sore eyes gitu kay mo lahi ra gid kay 5 months sa manway undang ug muta mo ta ako mata. Mao to gitu maran ako paspas og Visionex Plus capsule. Nakaluyan og naulian gid ko. Epektibo kayo ang Visionex Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
3: Visionex, sulay ang kay epektibo. Visionex Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
1: Premium D3 user.
5: Ako si Geoffrey, taga Sultan Madarat. So, naluyang kay Kugsay, magsige kong duka ko sa klase. Ligyo day lalim, habang ga-eskwela ka, trabaho, budkang sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Daw man sa akong pagkaon, binong dayong ko Premium D3. Dinugod ko, bati unog kapoy, kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong labantayan, nag-blooming ko. Depresa o na, luspag kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi, basta, naka-Premium D3.
1: Ang softgel capsule na makahatag og instant energy tungod na doon kinitaas ng medium chain triglycerides nga kung masulod sa lawas o diretso sa atay o mahimong instant na kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble. Ang kalipay.
8: Pre, natunggan to ni mo sa radio ad? Bagura, murag exciting ning turbo ah.
9: Oh, pre, no? Asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Eh. Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo, food supplement from Ehibo sa Maka o Clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
11: Turbo, wagas. Ang lakas!
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
11: Seven Plus Herbal Soap.
12: Pinamaoda, pagkatibalong. At ang pinaproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Tumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Seven Plus Herbal Soap. Seven Plus Herbal Soap.
13: Kung mamino ka sa XFM.
14: Pakuranti na ko lang imong silingan nga ikaw mo'y muharbi sa iyang tinalong nga durian.
15: Exciting!
11: XFM.
16: This song is brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.

0: Exciting!
1: San Tone Plus Herbal Capsule. Ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Onifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tumuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. San Tone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Richard De Leon, nagpuyo na rin sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na ako sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom

0: subaya ninyo ang number premium D3 Coffee Mix para sa mga driver na kaubal na complimenti alerto pang premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Sulfa Plus
0: Herbal Oil,
1: garantisado
0: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: mag-Sulfa Plus
0: Herbal Oil,
1: ang pamahin na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Sulfa Plus
0: Herbal Oil.
2: Ang iyong bawang ng kwenta. Itagar ka ni mamay mo?
3: Opo, papa. Putang mami sa...
2: Uy, ayun mo vitamins. Nakainan mo ka?
3: Satan, pati na siya. Hala, himot ka.
2: Nasa ha? Kuha, okay? Ayan o. Niya, igdaan sa kanilang tubig daan. Ayun na, ayun mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B!
2: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santo Vitamin C, ha? Kaya makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kaya makaibos man kini sa atong immune system. Mwinom sa gani ko ini.
4: Santo Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
5: X-F-M.
6: XFM.
7: Mga katupa, exciting!
5: This song is brought to you by Santol Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon, araw-araw. Santol Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santol Plus Herbal Capsule. Lakas na katawan, subok na! Ooh.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Alam niya. Ganog abdog abman? Usa sa dad ni mo, Master?
2: Ako ang dalang bronze green living veggie. With a grass sweet tomato and a sparkling salted seafood. Ano lang?
1: Lami, ana, oy. Unsa man na?
2: Ay, kanagong ulod sa kamuti niya na ginamos. Ana, ay kinislat na kamatis ba? Nanyo hakap.
1: Fish fillet de el niño con todo salsa de hulga.
2: Usa na?
1: Kwan god, bulad, latuslo sa sukang pinakurat.
2: Exciting!
3: Nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Hindi na katiniyo. Hindi na sabihin niyo yung sibo. Maayo ang Santon Plus. Maayo mo akong tulog. Ako ba? Hindi na po katulog ba yun? Huwag makamatulog. Kung buka na sa pagbali katulog. Yung malabini ka tuwid na din ko makatulog ba yun? Bao niya. Maayo akong tulog. Magbando na gubro. Kaniya to bili man. Magpamag inong Santon Plus.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: Thailand Nationwide. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Ooh, wow! Guwapa ni Guru ay. Nami ko this, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Huh? Ma? Ikaw na?
2: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko nag-uben ka.
2: Oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na. Antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
2: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lagi ba lang? Intagli mabayad sa tuition mo?
1: Oo, oh, galit, dali yun.
2: Ah, dali na.
0: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sazon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Sazon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo.

0: Tika Nationwide.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Uy, nasa mangka nga sige lang kagtungo. Galuya mangka.

0: Gold user. Atong paminawan.
1: Diyan bilan na iba.
2: Nga, urok po nana.
1: Nga, santon
2: gold,
1: santon vitamin C, o santon
2: mag-mix.
1: Kaya ako, sa una, na dugay na to, nga ako yung tiang, ha, nabukod ako na.
2: Siguro, margula na siguro sa kulikot.
1: Kadungog mo kay si Rin doon, at istingan daw.
2: I-try na ko,
1: inom na
2: santon gold. Primero, santon gold lang.
1: Ma-istay, tako ko sa kasimana mo.
2: Ikaw, ana.
1: Kasi isa lang, ganito.
2: Nga, usap ka bulan.
1: Kumay, mga kumbukol.
2: Nga ako, insist ba?
1: Una, gamay ka, munggos lang.
2: Ito, nagkatako na siya, mara tiulin.
1: Ito, gamay po. Naayaw dyan ako mga bukol sa panglawas.
2: Mubang na ko sa likod.
1: Mubang na ko sa akong lagay na
2: ko, kaya i-product ko sa Yeskoil
1: na panin, dako kay katabang sa buwan.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan.

0: Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Darling, masulap po. Nasakit po yung aking tiyan doon sa utas na nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon eh, nawala din po yung bukol ko.
3: Darling, Ochia, masiyot akong bumantigin na siyot. Nung ako mabunod, binom akong Santon Plus lang. Marito akong dimintin. Naawo siya.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019. Akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige diyo kong inom mo kape. Bawalan ko sa doktor ang kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit na yung ko sa butika. Itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dahil ni siyang kape ha. Ay patamis ani, stevia extra. Bisan deo, gidiabetes ka o gimayuma, pwede dahil mo inom ka aning Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang diyan kaysa o nadakong ginakuntihan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog ka ron sa kuwang gipang istorya. Sistingay lang ninyo, maayo dyan yung kape ha.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to managid ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makatubong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makatubog sa panit. Kalaman si fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: This song is brought to you by Santon Plus Herbal Soap. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soap. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.

0: Master, unsa man gyud ang nahita mo? Master, tubaga unsay nahita mo? Tubaga ang akong pangutana.
1: Judge, abay ko hearing ni Judge. Ano na may speaking?
0: Exciting?
2: Ang nito nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong rins bitaw, nga ay mga bubong wakabong marad na kogoto sa tao. Sakit kayo. Tapos nga, tiko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung kwa na, nilayin na siya, magkanehene siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya, nagkawala siya,
2: kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa premium

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili tapan og mga virus sa palihot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gid ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron magbalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
3: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind. The all-in-one. Sa

0: Tika Nationwide.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par, alay pagod par, paminaw ba? Akura tiragod ng tag-iya sa karinriya nga. Ikaw mhugas og plato kay wala kay ikabayad?

People, I'm going down.

0: mga katupa. Exciting!
1: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Denlayan, City Councilor, Malay Balay City, Bukidnon.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Oras 101.7 sa FM Bukidnon, alas 6 kabutagon! O karoon dito maglangan rita sa uluhan sa itong mga balita.
2: Headlines. Headlines.
3: Uluhan sa itong mga balita tungod sa bangis yuta, lalaki gitigba sa kainom.
2: Headlines. Headlines.
3: Dugang uluhan sa itong mga balita tulo kahay powered firearms na recover sa militar sa encuentro sa Maguindanao del Sur.
2: Headlines. Headlines.
3: Senator Irwin nanghulga gadakpon ang mga senador nga giingong illegal nga nagpahigayon og blue ribbon hearings.
2: Headlines. Headlines.
3: Duga uluhan sa itong mga balita, 49 katao patay sa dehydration human. Maguba ang sakyanan sa disyerto dito sa Niger.
2: Headlines. Headlines.
3: Dugang uluhan sa itong mga balita.
2: Headlines. Headlines.
3: So, may ako ang computer na may multo na yun, na may multo. Gimulto man. Oh. Dugang uluhan sa itong mga balita, mga katurupa. Usa ka NBA fan, gipahamtangan og lifetime ban. Humankalit nga nakig-selfie kang Wimbanyama sa NBA Finals Game 1.
2: Headlines. Headlines.
3: Dugang uluhan sa mga balita, Pilipinas nagpabiling Ebola-free sigon sa DOH.
2: Headlines. Headlines.
3: Dugang uluhan sa itong mga balita, Hollywood actor nga si James Sahande patay na human gidunggab.
2: Headlines. Headlines.
3: Katapos ang uluhan sa itong mga balita, mga lalaking estudyante nga wa o wala gitugutan mag-short nagsuot og sayal sa eskwelahan.
2: Headlines. Headlines.
4: Express Balita. Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiya. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
3: Sa makausapa ay gabuntag probinsya sa Bukidnon, duha ka syudad og 20 ka lungsod di gato ka probinsya, mga tropa, mga sikbit ka dapit kung asa maabot ang lado sa CBS 101.7 XFM. Mga katropa, adlaw karong ka Domingo, pit sa 7 na ning bulan sa Hunyo tuig 2026. Banuban ta mga katropas pagtunos mga balita kisgutan ang karong kabuntagon. Dinhin sa to parang uban sa inyong programa ang Express Balita Weekend. Ninyong mga kiniang inyong kauban sa kanginan sa pagtunol sa mga balita katropang Jonathan Lee Soriano. Madungog ta pinagis dial sa mga radio 101.7 o magkita ta pinagis ng Facebook Live 101.7 na sa FM Bukidnon. Mga tropa, kumusta bugtanan? Ding adlaw ga dubigo. Panubanday ko ninyo sa pagtunol sa mga balita karong kabutagon kay basid usana sa inyong mga higala o ingon man mga tropa, kaila pariente igsuod aga laman ang ato mga balita karon na kabuntagon. Oh, sa di pata magsugod mga katropa sa toga paragtunol si mga balita karon kabuntagon. Kay kagahapong adlaw adunay bata nga napaakan og bitin mga shooting tig paminaw. Ana natay update. Taga Purok City, Miaray, Mandahikan, Kabanglasan mga katropa. Matod pa niini ang bata na karon sa napas ospital. Manigway unta og manigway og kabayo ang bata gahapon sa hapon. Ang nakapaak sa iya is green nga bitin og dire pa sa mua ang name ana bitin is Mandarapog. O green sa tuwa handalukay sulitom. Sa baka atong pangutana kung sa update sa bata, kumusta mga katropa? Wa pa sila i-update kaway contact dito atong source mga katropa base mandapatan og anti-venom posible no. So asa nga na mga katropa, so na karon sa ospital, daghan kay salamat no sa update.

0: Nautang bata na sa luwas kahimtang pero kini green nga bitin handalukay handalukay sulitom. Oh, tagod lang sa kuyaw ba. Eh, delikado to kung ato makatropa. Lala pa to nga halas masuking tigpaminaw nakapak bata. Posible nga dito pa lang daan sa pagtabang nila mga tropa base kay na di maayong nahitabo. So, salamat ang mga suking tigpaminaw nga way nahitabo mga katropa. Sa itong mga FB viewers, welcome sa itong panag-uban, ha? Randy Santillisas, good morning, listening, salamat. Arnold Nunon Canoy Bush, good morning dia. Shout out Bush, busing. Jonathan Lee Suriano, ito ka busing dia sa ITIB, si Arnold Nunon Canoy, alias Papa Words. Ito, may buntag na busing. Ito, abtik ka personahe, mga turo. Ay, congratulations dia ya sa ITIB. Sa inyo, gipakita ka lain ang shop nga kinibitang award gikan sa 4ID mga tropa. Congratulations sa ITIB family, no? Sir Raul Imperado, good morning. Happy Sunday, katropang Jonathan o sa tanan viewers o listeners sa XFM Bab News o Bukidon News Entertainment. Shout out to Marcio Laya Villafranca, Michael Ricabo o Romy Butlig Usyo. Good morning, si Raul Imperado, morning. Akong classmate, nakaliili karon sa tuang Facebook, si Rima P. Cosido. Good morning, mate. Good morning, diha Matoy. O, akong classmate, mga tropa. Station Marinder Inday Marie, mga tropa, nakaliili po karon. Gikan sa naghapon sa Lake Apo. Wala ka sa kita dito, buhaya. O, wala ba kanang kita o mga talimad on sa Lake Apo? O, mga katropa, wala ito mag-viewers, ito classmate, o. Tawan nila gahapon kaya i-appreciate ko rin to sa pangantukan. Oh, wala ko ilingaw, katulogon kayo ko. Suguong pa na isa ka polis. Video kayo ko, sir, may. Oh. Dita maglagan. Uy, si Antoinette. Shout out, sir. Antoinette, may pagbabinaw diha. Da sa may San Martin, mga tropa. Good morning, diha. Dita maglangan. Dita sa politong detalis. Mga balita. Balita ga lokal.
1: Balitang lokal. Balita sa lokal.
0: Shout out, balita ga lokal. Mga ka... Bulaites sorry. Dita sa duga kumpletong details tubag balita ga lokal. Nadala sa ospital ang usa ka 39 anyos nga lalaki. Human kini gisulod siya nga lawak og gidunggab sa duha ka higayon siya ang kauban sa trabaho nga 33 anyos nga lalaki pasado alas 10 sa gabi di adtong Biyernes, Hunyo 5. Dito sa Birita Farm. Barangay Kulasi, Sumilaw, Bukidnon. Base sa report na sa Iran nga sa wala pa ang insidente, una nang nakiglalis o nagkalalis. Aga biktima og suspek aron malikayan. Aron malikayan ang dugang kasamok ni biya ang biktima og nisunod sa iyang kwarto aron matulog uban sa iyang anak nga lalaki. Apan pipila ka gutlo ang nilabay gipugos og abli sa suspek apultahan og gidunggap ang biktima sa iyang nga kilikod. Giuwang o gibulag dayon sila sa ilang mga kauban sa trabaho, hinungdan nga ni ikyas ang suspect sa wa masayring nga direksyon. Human sa gihimong pagpangita sa mga security guard sa palibot sa umahan, didiskubrihan ang suspect nga nagtago. Nagtago og natulog sulod sa usa kwarto sa mga dapit. Nasairan nga ubos sa ilimnong makahubog ang suspek kinsa gidangop o gidakop dayon og gidala sa istasyon siya kapulisan.
1: XFM Express Balita!
0: Ni mga trupa! Sa ubat sa trabaho, gidungga ba suking tigpaminaw? Inom po hinungdan. Ilimnong makahubog na po hinungdan ani mga trupa. Ilan ko, maning ilimnong nagi, maning... Kuan mga katropa, mone ka nang grabing gahom mo. Mo kini mo baga imong nawong o mo bright ka. Mo gwapa na ang imuhang gitan-aw ka babae o lalaki. Mone power sa limnong makahubog o niya imong utok pasagulag bakukang. Mone nga manumbag manunggab na din ka. Una, mga suking tigpaminaduhan ay sa itong mga balita, balitang lokal.
1: Balitang lokal, balita sa lokal.
0: Swerteng wala maintimano. Ang usya kalaki human daling gidala sa tambalanan. Human kini nakaangkon og samad tinigbasan. Nahitabo ang insidente gabi ni itong Biyernes sa Hunyo 5 sa balay suspect sa Bepro City, Barangay Minungan, Quezon, Bukidnon. Kalabot ni ini ag live-in partner sa biktima personal nga niadto sa stasyon sa kapulisan aron ipahibaw aga iyang kapikas gitigbas sa suspek sa iyang katagay sa inom Sa gihimong pagigsusi sa Quezon PNP dito na sa Tambalanan, ilang nakumpirma nga nakaangkon ang biktima o siya matinibasaan siyang wala o nga hawak. Gibutyag sa investigasyon na alas 4 sa hapon sa mga adlaw ni adto ang biktima sa balay sa suspect aron mo apela sa inom. Paglabay sa pipila kagutlo, nagkalalis ang duha mahitungod sa bayad sa naprinda nga yuta sa suspect. Sa diha nga pauli na unta ang biktima, gisundan kini sa suspect o sa kalitla gitigbas kini. Siya karon na nasa luwas nga kahimtang o kondisyon. Luwas o stable na ang kondisyon sa biktima apan nagpabilin pa kini sa Tambalanan ubos sa obserbasyon sa mga doktor.
1: XFM Express Balita.
0: Kay maningi lugutang nakainom man pod. Naka ayaw paningla ang tao nga pares mong nakainom. Mao ni nga pre, nangutang ka atong nakalimot ba? Nangutang siya. Butang to, nangutang hughubog. Karon kay naningil man pud mga tropa ang iyahang yutangan. Kausa amang kun ningingon man tong nangutang, gibayran naman ta ka. Kausa amang kun mo gibayran, katupong hubog ka. Mao na diha mga suking tigpaminaw. Mao na delikado. Kuni nga kinanglan gyud nato, labi na sa mga ni mga tropa kini pung yuta ambot lang gyud. Kini yuta mga katropa pirtin daghan nagpatay ani. Ngumog pila ka mga kaso, mga tropa, basta higutan ng yuta ang mga suking tigpaminaw. Daghang yung kapatay, di ana? Di ba, Iko Lima, na ay nangita ni mo sa Lake Apo, gaw, gahapon, gaw. Buhaya to. Di man ka buros, gaw. Likado buros, basta di man ngita nga buros, ina nga nag-resign na. Good morning! Uy, may buntag ni Ramel C. Garcia. Good morning, Sir Jonathan. Shout out diha. May buntag mga tropa, kapikas ni Ma'am Linida Sumaya, ato pong koordinator mga tropa, dahil may barangay Managok. Good morning diha, Sumaya o Garcia family. Ato may security guard ni, ato ni Gabigo diri siya may dako nga yellow building mga tropa, syudad si Malibalay. Good morning diha. No, si Ramil Garcia mga tropa, naka-view karos tog Facebook Live mga suking tigpamina. Good morning da sir. Kursa na mo ito mo kanta sa balay sir. Kanta ta sir kay magdali man ta kay payabagay man ito. Okay. Naman tayo singing contest dire pero payabagay. Intertani mga suking tigpamina. Doon ang hanay mga katropa sa itong mga balita. Diritas Balitang Regional.
1: Balitang Regional. Balitang sa Regional.
0: Sa Balitang Regional, mga katropa na recover sa militar ang tulo ka high power firearms sa managlahing encuentro talis mga sakop sa Daula Islamiya Hasan Group ni atong Hunyo 5 barangay Pimbalakan o barangay Daladap sa Mama Sapano maging Danau del Sur. Na-recover atol sa clearing operation ng usa ka 5.56mm caliber M1-6A1 rifle nga doon ay upat katag-as nga magasin. Usa ka 7.62mm caliber M14 rifle nga doon ay upat ka magasin. O usa ka usa ka 5.56mm caliber Remington R4 rifle og duha kalong magasins. Target sa Focus Military Operations ang nahabiling mga miyembro sa DIHG ubos ni Marhum Ismail alias Marhum. Kinsa nakatubang sa nagkadaiya ang kasong kriminal. Matod sa militar, kabahin kini sa nagpadayong kampanya batok sa mga grupo na nalambigit sa series sa kapintasan sa Maguindanao del Sur.
1: XFM Express Balita!
0: Daula Islamiya. Houthi group ani mau bani tuning nantum dari baba o Daula Islamiya Hasan group dai ini DIHG mga katrupa dila do ulba arbani mga katrupa kay pantay mo atong siya marawi sudlan mga katrupa og ISIS man surto o 2017 grabe dugayan human nagira lagi dugay na human tong giraha. Napata sa XFM ato, ubanta dito magka-bridge mga suking tigpaminaw. Ito na kong ikuan na reporta dito. Nana po inimbuto? Balita naman na. Ano sa ining buto, mga katropa? Daw mga tropa, pagpaka na to atong kasundaluhan sa pag-recover ni mga tag-as ng klaseng armas, mga katropa. Ah, ito kong pakpak rin, wah, mabuday. Everybody, tara na eh. Oh. Oda, mga suking, 21 minutos, milagapak ang alasay sa kabudagon sa ito mga katropa diha nga sa iyo pa mga katropa. Uy, ato mga ginikanan karon sigurado jud ko ang uban namalit pa oh namalit pa ang uban mga katropa kay ugmang adlawa balik eskwela na si mama si papa sayo na pud mo mata magamit na pud nato ang madungog na pud sa mga kabataan ng yoyos mama dugay kay mo mga mata dugay kay mo mga tulog ting klasina unsa nang orasa pagaligo na mo oh. Madungog na po na ito na ugma, mga katropa. O niya, madungog, makita na po na ito, mga katropa, ang kanang mga alam-alam sa mga maestra, labi na sa grade 1 or kinder. Oo. Magamit yun, mga katropa, ang mga ining mga alam-alam ba, pao ka namin itong pinakataas ng pasensya, mga katropa, sa maestra. Ano, gini ha? Gini, magmaestra ka, mga suking tigpaminaw, labi na, ugnaka sa mga, nga na, kinder o diha kas grade 1 pastilan pa taasay pasinsya mo na mga maestra nga angay pangasawon sa mga lalaki o kanang naa sa kindergarten daycare o grade 1 nga mga maestra taas kinas lag pasinsya mga tropa pasinsya nga ilahang mga estudyante ikaw pakang bana di ba o ano angay pangasawon mga tropa nga klase sa maestra nga na okay taas kay pasinsya ba o bisang nasuko na lang, mangita gihapon na ang mga kuan. Pamaagi nga di, gina makasabaan ihang mga estudyante. Oh, hindi niya malunitan. Nansa pagkampana, di ba? Ito, may buntag sa mga maestra. Oy. Yun nga sa itong mga mister, di ha? Nga, wa na bitag eh, post, mga katropa. Kaya bitag, itawag na lang VIP. Very important person. Panang wala yun. Kaya bitang hagok na lang dako, ubo na lang gagahe, unahuna na lang dako mga trupa, pawa na yung taon. Oh. Kaya na lang bitaw nga, ah grabe si, kamingon, maingon na lang bitaw ka nga, kaya pa ni mo ang duha ka round by? Kaya pa? Dog style? Unsa man na? Simot-simot na lang. Oh. Dog style, simot-simot na lang. Oh. Mo na mga katropa nga kinahanglan mga kasuking tigma mga lalaki nga naminaw karon ay mugsugot ng ana mahitabo eh. Mag-inom og turbo min enhancer. Ini nga kapsula gituyo mang gini pagmugna sa Yes to Health Incorporated para matabangan ang atuang mga kalalakinan nga sama sa ingon lagi nga simot-simot na lang. Mo ni mga katropa nindot gamiton kining turbo min enhancer. Mo ni patunga sa inyong kaminyoon. Mone patungas kaminyoon mga katropa aron spark ang kaminyoon diha. Kanang paglabing-labing mga katropa usa magina sa pinaka importante dias kaminyoon mga suking tigpamina po. Kung mao lagi pod dili niyo mahimo kung hago kas trabaho. Kundi mo niyo mahimo mga katropa kung luya ra in town si Manoy. Mone nga magturbo enhancer aron kada sipa spark largo. Oo. Kada dikit mga katropa, kurinti largo. Unsa pay gihulat magturbo enhancer mga katropa.
1: XFM Express Balita.
0: Dugang hanay sa itong mga balita, balitang regional.
1: Balitang regional, balitang sa regional.
0: Sa balitang regional, mga katropa, gipahibalo sa Department of Environment and Natural Resources, kundi in our Region 11, na itong Biyernes, Hunyo 5, nga nagpabilin. Nga magpabilin sa gihapon ang suspension order Batok Davao City Sanitary Landfill hangtod matuman ang tanang kinahanglan sa safety interventions. Gipahamtang ang suspension human sa nitabong trasla slide niadto nga Mayo 20 barangay New Carmina nga nakapikto sa 3.72 ka hektarya nga lugar. Duha ka tawo ang namatay, duha ang nasamdan ug usa pa ang padayon nga gipangita. Tungod niini napugos usab ang 180 ka milya nga mubakwit aron masulbad ang problema sa pagdumala sa basura sa syudad. Nagtanyag ang DNR nga nagtanyag ang DNR og mga alternatibong kapilian sama sa paggawit sa mga landfill sa Silingan sa Santa Cruz og Panabo o pagpaagi sa co-processing uban sa Holcim Geocycle. Sa Picas bahin nagpahigayon usab ang tropical disease Prevention and Control Units Davao City Health Office og citywide disinfection og decontamination sa pagtapunog nga basura sa pagkadiang collection point sa mga Drak Bayan adlang Birnes, Hunyo 5, 2026. Gihimo kini sa CSO aron mapugngan ang pagdaghan sa mga langaw og mawala sab ang baho sa mga nagtapok nga mga basura.
1: XFM Express Balita.
0: Stila no, natoy nag-ingon sa kuha nga sa una sir kanang Davao di kita kahalos kitag basura diha pero karon pag adto na kog Davao sir nahimo nang bukid ang mga basura nga nas Dublin. Oo. Astilan mga nga katuropa dito sa Davao karon nag problema sila sa labayan nag basura in town. Kaya di pa man, pasudlan itong usak landfill mga katropa dito. Eh lagi doon ay di maayong nahitabo mga katropa. May buntag ni Sir Jojo Perla. Nga pita ba? Si Kalambia na sir ba? Kung pwede ka timplang kape. Kaya mata ko, alas 5, midya naman niya. Lami pa nito kay tulog sir. Oh. Katulog ko ng labad mong ulo eh. Mudyo ko ka-recover sa kung kaulang stulog ko do. Kaya itong Birnes sa gabi eh, alas 10, yung lupa dumigikag malibalay. Ang iwa ko kabalo po, nung asa itong dalana kay nakapiyong po ko sa kanan. Oo. Pag-abot ko dito, daghan ang mga building akong nakitaan. Oo. Barangay naman di ay. Perting tugnawa ng bakusanon, pangantukan lagi. May gani akong jacket nga nadadala. Nay hood, pagwa pa, wala. Dakos ko itong kuan. Punuan sa haligi. O, haligi sa barangay. Pwede yung tugnawan lugar. 27 minutos, minagapak ang alas 6 kabutago. Duhan ay sa itong mga balita, balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Balitang sa nasyonal.
0: Sa balitang nasyonal, mga katropa, gipaybalo sa abogado nga si Attorney Livy Baligod nga nagpresentar sa 18. Nagpresenta sa 18 ka nagpailang kanhi miyembro sa Pilipinas na marinsya nga nagsumite o magsumite sila og bag-ong affidavit nga ito sa Senate Blue Ribbon Committee nga mas kompleto og mas detalyado. Kay numduman nga nitambong si Baligod sa hearing sa Senate Blue Ribbon Committee nga nagipangulahan o gipanguluhan sa Cayetano Black Kalabot sa igong anomalya sa mga flood control projects. Sumalas ni Baligod adunay pipila ka kanhi sundalo nga gipapirma matod pa sa National Bureau of Investigation kung NBI sa ilang mga affidavit bisan wala pa niya mapa-repaso ang mga dokumento. Samtang nagpahayag usab og reaksyon si Senator Amy Marcos siya og ginanawagan kini sa mga mananawagan kini og pag-amping og padayon nga magpasabot sa mga allegasyon sa nigawas. Sa laeg pahayag gipasagot usab ni Lorin Regarda ang importansya sa pagpadayon sa trabaho bisan pa sa tensyon sulod sa Senado. Padayon nga gilauman ang dugang mga pagsumite sa mga dokumento ug posibleng pag-usab sa unang mga salaysay samtang nagpadayon ang investigasyon sa Cayetano o Gatsilian Black kabahin sa flood control scandal.
1: XFM Express Balita.
0: Ito mga katropa, subaude. Ito ang adlong Birnes mga katropa, nagpahigayon og Senate Blue Ribbon Committee. Ang karon diha, si Senador Irwin Tulpo, kakak ng kakak. Oo. Kaya kung magpa utro na mga tropa o Blue Ribbon Committee, pandakpon na sa kinsa po, Senador, kinsa bisan pa daw, kinsa pa daw na ang bisa pagda ang Senate President pa daw na. Kakak ng kakak, kinapil yung pangalan. Oo. Apil ganing pangalan ni father dito. Sabi si father nga. Iwa na kita ni. Si Irwin Tulpo sa una bitaw panahon sa Duterte administration, grabe man ikaw nindot man imo himo mga tropa og balita. Oo. Pangimbestigahan man yaning ingnan pa kitag kurapal no tong naa sa DPWH bitaw. Yan ang giingnan sa una. Karon sus. Pasok ko maghiling mag sinit hearing committee. Blue Ribbon Committee mga tropa ngayong. Kani po niyang isa pod. Ito yung magulang. Tipa lang, paldo na. Oh. Wala na yun. Mura magsijaw po mo tip. Tipa lang, paldo na. Na mga katropa. Dugahan ay mga suking tigpaminaw sa itong mga balita, balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
0: Sa balitang nasyonal, mga katropa ni pasidaan si Senador Irwin Tolfo nga mahimo niyang dakpon. Bisan kinsang senador nga mapahigayon og Senate Blue Ribbon Committee hearing nga walay pagtugot, sangit siya ang litihimo nga chairman sa committee. Si Tolfo nihimo sumaong pamahayag subay sa Cayetano Black hearing na itong Hunyo 4 diin sila sa senador. Pia Cayetano og Senador Rodante Marculita mao ay nangulo sa pagpadungog. Kainumduman nga daghang makani sakop sa Philippine Marines ang nitistigo o ganipasangil sa pila ka mga politiko o individual nga giingong nadawit o nakadawat o malitang nga kuwarta. Lakip sa gipanganlan mao sila Senador Irwin Tolfo o gani Senate President Vice President Vicente Tito Soto III alias Itbulaga. Hugot usab nga gihimakak ni Tolfo o ni-insister nga walay igong ebidensya nga makasuporta sa mga pasangil sa kanhi mga sundalo. Matod niya nga nangandam siya sa pagpasaka og mga kasong libel batok nga itong nag-ila kaniadto nga bagmen ni kani Ako Bicol Party Luis Representative Isaldi Urisaldi Isaldi Saldi ko. Gitawag usab ni Tolfo sa usa ka interview ang mga function hearing sa Cayetano usa ka sham hearing. Ang senador ni ingon nga dili kini otorisado sa kasamtangang liderato sa Senado ug wala musunod sa mga halagda sa Blue Ribbon Committee. Sa samang higayon, nihulga si Tolfo nga dili niya tugutan ang susamang husay sa umaabot o subling gisubli niyang kundili siya sudak. Kundili siya sunod dakpo niya yang iyakining guyuron pagawa sa plenaryo. Gihagit usab niya ang mga niakusa kaniya nga musumiter o kontra konkretong ebidensya o ngadto sa Office of the Ombudsman kung gusto nilang pamatud-an ang ilang mga aligasyon samtang ang Blue Ribbon Committee. Gikatakdag mo pahigayon o opisyal nga pagdungog sa Lunes, Hunyo 8. Din ang mga kanhi sundalo di alauman nga imbitahon na pag-usab sa paghatag sa ilang testimonya ubos sa natukod nga proseso sa komite.
1: XFM Express Balita.
0: Sabad na Irwin. Suko bang ka kinapil yung pangan. Nga karon ipasumitir dito sa ombudsman. Oh, pagkaman kinsa man ang nasa ombudsman nga namuno. Inyong kaalyado. Puyo mo eh. Wag yoy, kalinaw ang atong nasod Pilipinas kung ingon ani nga klaseng mga lideratong purniyagaba. Purniyagaba ang panggobyerno gikaron. Sus, kung ako ang naa sa gobyerno karon mga katropa, nag-resign na siguro ko eh. Purniyagaba, puwiran lang sa uban nga naghimo og maayo mga suking tigpaminaw, pero kining uban nga gipanghinganlan, adunan na'y mga hinahinang ebidensya nga gipagawas, kakak ng kakak. Oh, okay. Matod pa, pila to ka million? 125 million ba to? Nga nadawat pinaagi mga tropa sa katong nadawat niya pagdagan? Oh, saan nakatinood mga suking tigpaminaw? Atong nasod Pilipinas, wala yun tay kausaban mga tropa kung ane, permente ang namuno mga suking tigpaminaw. Muna, puriya gaba. Hindi lang kung magsaba o kinsa'y gaingon, kitaan niya kagahapon mga katropa ang mga sakyanan baga doon na flag. Ana siya nga ang uban sakyanan na flag o pero kitaan niya. Lami gig kayo nga wala kita ganahis ng nasod. Oh. Wata ganahis ng nasod tungod sa mga liderato. Tungod sa mga leader, mga tropa ang wagi po ayaw ang uban. Pero giganahan ito ng nasod tungod sa mga kanindot na itong nasod Pilipinas yung mga unsay na sa tong nasod pero kanay mga leader ban wa ta gara sa mga leader ato sa mga leaders nasod mga tropa pero tong nasod Pilipinas gipangga na to ni pero ang mga leader mga tropa puriya gaba. Dugang hanay mga katropa sa mga balita, balitang international.
1: Balita sa international.
2: Balita sa international.
0: Patay ang 49 katao tungod sa dehydration sa o grabe kauhaw sa kahilit nga dapit sa disyerto sa Saharan nga sakop sa nasod sa Niger. Human naguba ang truck nga nagbiyahe kanila. Matod sa gobernador sa Agadez, pinagi sa usa ka pus ang mga biktima lakip sa usa ka grupo nga mga biyahero nga pabalik na unta gikan sa Mali. Alang sa Osaka Muslim Festival, siya dihang nahutdan sila og supply sa tubig. Natala ang maong trahedya sa Osaka hilit nga dapit nga dunay gilay-on nga kapin 80 kilometro sa kasabtan o kasabpan sa Asamaka. Tungod kay nahutdan na og tubig og napakya sa pag-ayo sa kinat ang driver, mga helper og mga pasahero, natanggong ang mga biktima sa tunga-tunga sa disyerto kaliwala sa grabing kainit sa panahon o kakulang sa supply sa tubig. Gumikan niini daling gilubong ang mga biktima sa usa ka arma sa usa ka mass grave. Dugang sa gobernador luyo sa trahedya, duha ka tawo ang milagro na luwas human sila nilakaw og kapin 50 kilometros paingon sa labing duol. Dool nga tinubdan sa tubig, una pa niabot sa Asamaka aron magpahibalo og mangayo og tabang sa mga otoridad.
1: XFM Express Balita.
0: Ana ka importante ang tubig mga katropa. Every drops count na siya mga suking tigpaminaw. Matag tulo sa tubig counted na mga katropa sa ihap. Unay nga anak, importante mga katropa. Dugahan ayos sa mga balita, balitang international.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Sa balitang international, ang mga katropa naluwas ang usa ka Nepali mountain guide human na stranded sa Mount Everest sulod sa dul-an unom kaadlaw nga walay igong oxygen. Pagkaon usaktong kapuy-an, ang lalaki gila nga si Dawa Sherpa kinsa gituhuan nga patay samtang nanaog gikan sa summit sa Everest human nawad-an og kontak niya. Apad paglabay sa unom kaadlaw, nakit-an siya nga buhi sa

0: usap og ayos aron makainom og tubig.
1: XFM Express Balita.
0: Palukoy po rin taon mga tropa sa usa kini kaguide. 38 minutos milagapak ang alas 6 kabutagon. Mga katropa, samtang kamo naminaw og 1.7 FM Bukidnon, wa pa mo ipang pamahaw diha kay kamulo pa mong sugba karon diha mga katropa sa inyong tatag sa kapinoyanan. Pagtimpla sa mo og Santon Plus Coffee Mix mga katropa. Santon Plus Coffee Mix, mo ni kape nga wag kontra daw sa bulatian. Ningon ka nga, sir, sa kong mga pisir, kaya namo ko yung diabetes. Sir, sa kong mga pisir, hindi ko katulog pag-abot sa gabi yun. Magpalpitit pag yun ko, sir. Napadyo ko yung ulo, sir. Ayaw ka balaka? Ayaw ka balaka, mga katropa, nga mga pin itong Santon Plus Coffee Mix. Nga naman, dili man ay sama sa kaping ibang maandan, mga katropa, nga mahinungdan siyong bulatian. Pag ka nang sa kaping nga hinungdan siyong bulatian, mga suking tigpaminaw, biyain na. Biyain ang klasiya nga kapi, mga katropa. Huwagin ay ayo, mga katropa. Morning, ay puli ang Santon Plus Coffee Mix, nga dunay suyabin, malunggay o mangustin, mga katropa. Ikaw nga naminaw, ayaw pag duha-duha pagpalit niya. Nga, hopefully, nga karong adlawa makaabot na po ang mga stock mga katropa available na sa XFM Bukidnon atong produkto. I hope mga katropa kasi kita po yung makahurot anak kay kalas kita kape. Oh. Mamalit man ta baligya man po na. Oh. Ayaw man na libre. Baligya na mga suking tigpaminaw. I hope no. Ang karong adlawa maabtan ta og produkto mga suking tigpaminaw kay daghang nangita ani produkto ha mangod. Oh, basta ang produkto gani nga balik-balikan mga katropa but pasabot ana epektibo des market. Haom siya ba? Haom mga katropa sa kana bitag haom siya sa tao. Muna mga suking tigpaminaw. Muna ang yes to health ang products mga katropa. Daghan na nila diha. Oh, yan ang makuan mga katropa daw. Yan daw bi kanang babae share unya gibalik-balikan. Ah, bahala mo diha. Oh. Basin kabalo na magbalod-balod. Oh. Kabalo na mag-wave-wave. Oh. Wala na sa teknik na di makuha sa uban. Oh, munang ibalik-balikan. Ah, ito napita itong kapihan, Tom? Itong dito sa tagong ba ito, napit? Oh. Oh. Oh. Ano naman ito? Ano si Sarge? Oh. Ah, itong kapihan napita, Sarge? Carmen? Ah, layo makito. Kung ba ito tagtagong ba? Ha? Ah? Layo ay. Layo ito. Ina, Sarge, layo. Kaya basing muli ko. Ito na itong mga pe. At apasa sa ko sa tagom, tan. Ginatay kargang aircon. Dugay, mag-aabot. Ah, magka. Nasaan ko si Carmen, wa ko. Oh. Nangapin na lang ko. Oh. Yeah, delikado. Oh. Delikado, mga katropa, no? Sa Carmen, di ay, Carmen. Kanang Carmen, muna daghan og kining mga balot. Dahag balot, barato ang balot. Tapos Carmen, muna mong plano ang gusto nga to ni Rostom. Pero kabalon na ko. Kabalon na ko, Tom. Ikaw, ano maradyo ka, Tom, ba? Maldito hampit. Good morning, Dol. Mga pe sa ta kay Simi Tugnawan. Oh, lapit na mian ng mga pe lagi, Dol. Pero hapit mo kumahuman. Oh. May buntag na ni Maldito hampit na. Kita talunis, Dol. Oh. Manumpa na punta diha. Oh. Manumpa na punta diha sa imuhang opisina. Oh. Dog, ang hanay ang mga katropa. Subaga balita. Balita ga sports.
2: Balita ga sports. Balita sa sports.
0: Balita ga sports mga katropa kalit ni dagan sa hard court ang gibaan. Ang nagibaan nga for life nga NBA fan aron mag selfie uban sa San Antonio Spurs star nga si Victor Wembanyama. Nitabong insidente sa ikaapat nga quarter sa game 1 hinungdan sa partial stopping sa dula. Ang fan gidakop dayon ang gikuha gikan sa first bank center ang home court sa Spurs. Giimbestigahan sa liga ang mga aksyon sa fan o gakaroon gipahibalo nga ang fan na dili na makatanaw live game sa NBA sa bisan unsang NBA court. Obo sa lokal nga balaod sa Texas, USA. Ang pagsulod sa usa ka restricted area sa usa ka stadium sama sa basketball court usa ka krimen. Kini giisip nga usa ka criminal trespass o usa ka miss minor o nga dunay sintensya nga hangtod 180 ka adlaw nga pagkabilanggo. Wala pa nakagawas wa pa nagpagawas ang San Antonio Spurs og opisyal nga payag kabahid ra niini.
1: XFM Express Balita.
0: Idol gigini ni Swimbe siguro.

0: Itu lagi nyanyi si bimbing nyama katru pa boda gendagan skort oh to siro oh lagi kan nag ingon mga tropa ga mo champion lagi ding Spurs pero karon sa series na score mga tropa to siro impas duha ka game mga tropa game one game two gilampaso mo sila hang home court kagahapon kadlaw lawa daghang pilde na pon imagine unto nimo nga dula nga 104-105 ang score mga tropa. Bisag kung nagdagan ng sakinan kagahapon god, akong mata, ako yung ipugos og pikat para makatanaw kong live. Si Di Guzman Mariel, good morning sir. Good morning diha Mariel. Di Guzman Mariel mga tropa, nakalili ka sa Facebook live. Tristan Yat Vigulay, maayo ka buntag ka... Dili, ka K-5, ka tropa ni. Oh. Oh. Ipabalhin, pukunin mo og K-5. Oh. Bugibugo yung si Tristan Yat Vigulay. Oy. Morning dia Tristan Yat Vigulay nga nakalili karon sa tuwag Facebook Live mga tropa o sa tuwang 14,000 ka mga FB viewers nga naka-view karon mga tropa sa tuwang Facebook Live maayong buntag mga suking tigpaminaw. Murag na apoy ga daghan ka kuandri o sabi kay sa ilang hayirat wala ba mong kukadumdum sumipur o ma'am Arlene. Huwag mo kukabalo po rito. Titignawan ang bakusanon, oy. Titignawang bakusanon, gid mga katropa. O, oh, alas 10 sa gabi, birres gabi, nigikan mo yung malay-balay. Gani lagi sundod, dadon ko ito kong duyan, oy. O, mga ngani nga lakaw. Basta gawi ang lakaw mga katropa, aro sigurado ba? Sigurado mga suking tigpaminaw. Dugang hanay sa itong mga balita, balitang pangkalusugan. Sa balitang pangkalusugan, mga katropa, gikumpirma sa Department of Health nga wala pa'y natalang kaso sa Ebola ning kasamtangan din sa nasod tungod sa hugot nga border screening, health surveillance ug monitoring protocols nga gipatuman sa tanang airport ug pantalan. Matod sa DOH, hugot nga gipatuman ang mga preventive measures sa pagsulod palang sa nasod samtang aga World Health Organization nagpadayon sa pagbantay sa sitwasyon sa Ebola sa gawas sa nasod. Base sa dato sa WHO nitong Hunyo 4, adunay 381 ka kumpirmadong mga kaso nga tala sa Democratic Republic of Congo o 15 sa Uganda. Una nang gideklara sa WHO nga ang Public Health Emergency of International Concern tungod sa pagkailap sa Ebola sa mga nasudan niya itong Mayo 17. Aron mapadayon ang Ebola free status sa nasud. Hugot nga gipatuman sa DOH sa Bureau of Quarantine ang 5 kalakang sa health safety protocol alang sa mga pasahero nga musulod sa Pilipinas sama sa health declaration form, read a QR code, arrival screening, monitoring o mandatory quarantine.
1: XFM Express Balita.
0: Maoragid na atong yampo nga di gyud ta masudlat og virus diri mga tropas ng nasod Pilipinas kay basin unyag mo hinungdan hurot kita mga katropa. Oo. Perti pang gubutas nasod sige reta og hiring-hiring masudlan pa tag virus mga tropa wa na gyud. Samot ko mahal ang palitonon mga suking tigpaminaw di ba? 2-0 mayudos sa Sarge iko 5 uban ko paayo aircon. Uy, magpaayo ng aircon, Sarge. Oh, si 2-0 mayudos. Mangayod na mag-aircon, Sarge. Oh, ayaw ng aircon, oh. Uy, ayohon yung aircon, Sarge. Ito ng dakong mall. Oh. Malilili si 2-0 mayudos, mga katropa. Oh, yung birthday ni mayudos. Oh. Magandang umaga, katropang Sir Jonathan, XFM Express Balita. Happy Sunday sa inyo dyan. Salamat, God bless from Tinambunan o family Bugkaon Lantapan. Good morning, ma'am. Padayon ta sa duhan ay sa mga balita. Balita ka, showbiz!
1: Showbiz News! Showbiz Balita.
0: Sa itong balita ka, showbiz, mga katropa, namatay sa edad ng 81 ang Hollywood actor nga si James Handy. Umatod sa mga otoridad namatay ang aktor human gidunggab sa iyang panimalay sa Tanzania. Gidakop sa mga otoridad ang suspekin sa anak sa iyang uyab nga si Michael Glidhill. Gidalapas na malanan ang biktima apan pipila ka oras sa nakabsan kini sa kinabuhi. Boses sa investigasyon na nawag sa 911 ang suspect niya. Din pag-abot sa mga responders, voluntaryo kining nitahan siya kapulisan. Nailhan ang aktor sa daghang mga pelikula sama sa Top Gun, Maverick, Jumanji. og Araka Panabia. Siya adunay labaw pa sa 100 ka mga pelikula din ang iyang karera sa pag-arte ni Kabat na sa kapin 5 ka dekada.
1: XFM Express Balita.
0: So, kita-bita ko ang aktor sa Jumanji mga katropa. Nindot gyapon ang Jumanji oy. Ang Jumanji nga linlingaw gyapon kayo. Siya dito. Pero mo na siyang gapamuhi og bitin, no? Katong na siya gapamuhi bitin ba? Katapusan hanay sa mga balita, balitang kakaiba. Dirita sa atong balitang kakaiba, mga katropa. Nagprotesta ang mga estudyante sa United Kingdom human nga wala tuga atuguti sa tulunghaan nga mag-short ang mga lalaki din kay baluan nga sila nakasinati og kainit sa panahon. Niyatong Hunyo 2017 ang mao nga nasod nakasinati og heat wave din ang tempura temperatura sulod sa mga classroom sa Iska Academy sa Exeter niabot na sa halos 30 degrees Celsius. Tungod din ni hangyo ang mga estudyanteng lalaki nga tugutan sila nga mag-short apan istrikto ang pulisiya sa eskwelahan. Gani balik-balik silang naghangyo apan gibalibaran usab sila. Tungod ni ini napugos na lamang nga musulod sa eskwelahan ang mga lalaking estudyante nga nagsayal. Sumala pa sa usa ka estudyante nga nindot ang pamati sa bugnaw nga huyop sa hangin samtang nagsulob sila og sayal. Tungod sa mong talagsaong panghitabo, nag-viral kini online. Uman sa protesta, nakita sa tulungaan nga kinanglan nga usbon ang daan nga palisiya din ang mga lalaki nga estudyante. Opisyal nga gitugutan nga magsulob og shorts panahon sa ting init.
1: XFM Express Balita!
0: Nagpalda, oy, oh. Nagsayal ang mga estudyante. Hindi na yung mamutugo ta nga magkuhan na magsayal ta. Moto mga tropa ang naglagob sa ato mga balita. Kanon na kabuntagon din sa atong panag-uban sa inyong programa ang Express Balita Weekend. Mga suking tigpaminaw, car wash ba ang imong gipangita? Car wash mga tropa nga nindot o diya mugaway daling makita mga katropa. Adto na ta? Adto na ta mga katropa sa car Ips car wash mga shocking tigpaminaw ay sa ato sang liliyon kay ang ato ang kudigo nga wapan na tumakita dere sa na dere oh. Wait for a while mga katropa sa kay gamit ang kwandre kudigo na ra ang 4 Ips car wash mga katropa makita na diha sa Purok Uno Barangay San Jose Malaybalay paingon mga katropa nga dalan sa mabuhay tapad ra yun siya. San Jose National High School ang 4F car wash mga tropa. Kuan sila mo hinlo silag motor 100 ang bayad, sedan 180, van 280, high roof mga tropa 300, pick up 230, Raptor 250, SUV mga tropa 230, minivan 180. Ang services ana blower, vacuum og tire black. Unya dili lang po na sila diha nga dunay car wash lang, napud silay rentals sa mga sakyanan. Ka-rentals po ni mga tropa kagahapon. Maupay pagbalik kagabi sa mga sakyanan dito. Okay, ako dito gabi, naghinlo-hinlo ko sa patrol mga tropa. Ang 4Apps ka-rentals, adunay 24 hours nga free. 24 hours nga free? 2 hours nga free, mga tropa. Sorry. 2 hours nga free, mga tropa. Barato kayo ang van mga suking tigpaminaw. Ang 24 hours, 3,000. Ang 12 hours, 2,500. Washing charge mga tropa, 2,800. Pick up SUV 25 ang 24 oras, 2,000 ang 12 oras, unya ang washing charge 230. Unya ang sedan 15 ang 24 oras, 1,000 ang 12 hours ug 180 ang charge washing. Nana sa boundaries mga katropa, Balinguan, Loriga, Damulog, Initaw, Kalilangan, outside boundaries dependis kalayon mag-add og 500 to 1,000 pesos. Muna yung nakadindot mga tropa sa 4Apps Car Wash and Car Rentals nga nimutang sa Purok Uno, Barangay San Jose, Malaybalay City. Kay panagiyahan ni Mr. and Mrs. Abilia. Mga katropa, crap gold, driver full of fertilizer, dakong tabang po din sa mga kagsunang mag-uma. Araw mababalik ang katabuno, kahimsog, kanindot sa pananong mga suking tigpaminaw. Crap gold, 3-in-1 full of fertilizer, produkto sa Yams Trading, paligahan ni Engineer William Soriano. Wa na koy igong oras mga suking tigpaminaw sa pagpadayon sa itong mga balita karong kabutag o panag-uban mga katropa sa programang Express Balita Weekend. Sa ngalan na lamang sa kreatibo kang pwersa sa XFM Philippines Nationwide, sa mga station manager katropang Miss Rusty Maricudino, katugbag sa pikaslawa katropang Rustom Villafranca, alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Jonathan Lee Suriano umingon, ang pagkabot sa ustisya kinahanglan ang pagtinabangay. Apan lisod kabuton ko ang kamatuuran, matabunan sa maling binuhatan. Maayong buntag, Bukidnon. Dalaygo ng Diyos, kanatong tanan mga katropa. I love you, Bukidnon!
1: XFM Express Balita!

0: dini.
1: Papalitan agad kong sigarilyo.
0: Unsa ka sigarilyo?
1: Kana lang hope kay basin na pa may pag-asa nga magbalik.
0: Uy, kaplodi. Bagi sa imuha, mor.
1: Kay nga naman.
0: Asa pa, mor?
2: Mga katupa, exciting!
3: Narito nga ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid pentyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapakipakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas na-absorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try niya rin.
6: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mukagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
7: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakaya sa The Secret of Health.
3: XFM time, it's 7 o'clock. Time check. Brought to you by VisionX Soft Gel Capsule, Myutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malinaw na paningin sa araw-araw. VisionX Plus.
8: Pro
3: Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.

Mga katupa, exciting!

0: Master,
1: oyo sa man, Cap.
0: Laro ho na to ni, ha? Niingon man kuno ka nga, naong kong unggoy.
1: Dili, Cap. Oy, ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pareng naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, laro ha.
1: Exciting?
2: Supplement for men.
3: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pwede na sona. Ina, kapwede ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa tabaho. Wala man siyang negative effects. Mabigid. Kamutol, testingin mo lang. Kamping niya ang Turbo.
2: Turbo, supplement for men.
4: Yes.
2: Turbo, may maka at labo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Ang kami na may santon at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Oy, nanong gamugot mo na yung mong dagway?
8: Oh, sakit kaya kuntian mo la.
7: Nano man?
8: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinura kong kuto-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na. May santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3 Pilsner.

0: lawas.
1: Premium BP, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Merienda time na!
3: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato, Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandesal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolate, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopia, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab silay branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
5: Dong, nagpila inyong gasolina?
6: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maniga kong multigab ng lahi na manigtingog si makina? Bako manunta ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Natay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapermi sa imong biyahe.
0: Oo, oh, mo ba rin nung? Hala, sukat ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Oy, Maji! Kumukaong ganita! Usap-usap, papun! Dili lang ay dritso ni mong tulon! Exciting!

0: Ay, master!
1: Oy, usaman ka.
0: Klaro ho na to niya. Niingon man kuno ka nga nawungkog unggoy.
1: Dili ka. Oy, ang akong ingon ba nga ang unggoy pareng naong nimo.
0: Aw, lagi. Sunod ha, klaro ha.
1: Exciting?
2: Supplement for men.
3: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets na sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pas pinulo sa tabaho. Wala man siyang negative effects. Mabigid. Kamutol, testing mo lang. Camping niya ang Turbo.
2: Turbo, supplement for men.
4: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: Kapit akong shooting. Pero saan man eh? Wala akong ikagasto.
6: Ay, Mami. Ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
5: Na naman. Usa na adikto.
6: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kayo bayaran sa pagpanganap.
5: Ha? Pero what? Wala yun?
6: Oo. Naapagin sa Repa Cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imo ha.
5: Sa lahat kayo day ha? Mawasan ako karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
6: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedia ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o pambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usap sila tawag.

0: Anong gamugot mo na imong dagway?
1: Oh, sakit kaya huntian, Lula.
0: Nga naman?
1: Ah, nag-inom kong kape ganina. May haptos man hinuod akong kutu-kutu.
0: Mali na nga kape ang imong giinom.
1: Ha? Ang sama din kape ang dapat imnon?
0: Premium Didri Coffee Mix.
2: Nagkape ka na. May santon at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot ug suroy. Ang pinakaninot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod ug gawas with blower, vacuum ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV ug uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash. Nahimutang sa Parokwan, Barangay San Jose, Malaybalay, City Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Ato na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
3: Premium D3 User.

0: Maximum. Tika sa inyong lugar.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Merienda time na.
2: Pag merienda time na, mag-The Ann Bake Shop na. Bagong luto, lamian o balato. The Ann Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients. Alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. The Ann Bake Shop. The Ann Bake Shop. Pandesal na pares una ang pamahaw. Cheese disal. Ensaymada. Pandikoko. Cheese bread. Spanish bread. Chocolanay. Loaf bread. Pastries. Cookies. Chiffon cake. Hopia. Piaya. Crinkles. Bingka. Banana loaf. Banana slice. Pineapple. Custard. Sponge cake. Cupcake. Cinnamon. Pandimongo. Ensaymada. Cheese roll. Star bread. Putok. Putok disal. Donut. Cheese donut. Burger bun. Hotdog bun. Papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa The Ann Bake Shop. The Ann Bake Shop. Makita ang The Ann Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, The Ann Bake Shop na.
3: Dong, nagpilay niyong gasolina?
4: Uy, Tay! Prato na kayo!

0: imong makina si pagapirmi sa imong biyahe.
1: Oo, mo ba nung? Hala, sukat karon, mag-shell na ko.
0: Sa kada patubil ni mo sa shell, mahinluan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Oy, Magi! Kumukaong ganita! Usap-usap, papod! Dili lang ay dritso ni Mugtulon! Exciting!

0: Ano kung kaya nang ihi mo man isa-isa ng imo ang tiil dia?
1: Hindi ingon magod ang doktor nga. Di ko mag-alisag bugat.

0: Tong, nagbilay niyong gasolina?
1: Uy, Tay! Prato na kayo doon, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning ako mong tigab ng lahi na maning tingog sa makina? Bako manuntan ni gasolina, malawag mong mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilikilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa atoang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina si pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oh, mo ba na yun? Hala, sukat ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan ni mong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aruna usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southam Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southam Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southam Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southam Gold Coffee Mix your extraordinary coffee.
3: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kuntian mula.
3: Nano man?
4: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bonded, and government fellowships, platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Bridge Restaurant, and in Porok Siete, Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinampas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
8: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
9: Exciting!
10: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
8: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton ka ron, mahal.
10: Sure ka?
8: Oo.
10: Exciting!
8: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
10: Inunit na, mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
8: Like yun. Basta naka-turbo.
11: Food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang ang boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kuso o resistensya.
8: Turbo. Wagas. Ang lakas.
11: Turbo. Food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
12: Kung mamino ka sa XFM.
13: Par, pakuratira ko lang imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala kag invite. Siya par.
14: Exciting!
15: Yes, to help!
16: XFM time, it's 8 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.